0: kami sa Dari Limbang. Ngintia nga rin pat, pukul 6 lamay, nyentua nga kay pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Tujuh setengah lemah itu lagi.

0: Sinali Hari, Kadalamay, and Marinang Malay.
1: YFM, Sigulay sa Jalay.
2: YFM, Sigulay sa Jalay.